0: PMN Tokelau.
1: Te karinga tau o tēnei mō ki la tau e hui mau ni heo heo ninga. Heo he mea tau ki te tauhinga o te kāinga ki nā te kenga.

0: Ia ko te malu tatau ka hokalongolongo, hea vea lewana e tuko tulo ki te koulu malu he taimi e hea wai te matu tene ki a Dr. Mary. Mo he hokamalam la maanga hoki a ngai lewa ki nga tui pui pui a ni. Kai iyo ko te matua he aloha, kai tai te aloha te tua kua mahai hoki tatau ke hui loki hui e tene hui ahoi. Ke hokamatala mai ko ma peko he alawa na ta penpenanga hoki. Ia mani he hili, tamaha he hili hoki e tuka tu mo koi hokamole mole te matua. Kai ele le peko ke hokailo mai peko ko ki te malu tatau kai ngani hokamole mole ka kohe ki tuka tu na hili ta.
1: Ia ma ma lone te matua ia ko toko ingo ko Mary Toloa ko auhe ho mai ka inga ngā lue i te Pororoa Union and Community Health Services i Polilua ia ka ke tulau ke e mōmola wat haka hetai ki te aloha te aliki ona e tana tauhi ngā tūmau mai pe alawa mo ki tātou toho ana o ngahe ala. Iyo, hoka tu loa tōki ki te mamalua nā haihoe au mālā toho ale tua ko pātele. Iyo, ma te mamalua o tōki la hoka longolongo mai ki tēnei ala leo, vena ma koutou te kauhai ngā loe ngai hoka hoi a tēnei ala leo. Mālo ni.
0: Hello, Maloni. Yeah, Malo, hoki hello. Hoka hitai lahi lele. I te tauhihunga Dr. Mary. E mauti no hoki lava ko te tau malulu hoki kua pāma i lava ni. Kua lahi hoki na hakam talanga mana talanoa ngā ngai la hoki lava ki na ki tene mta kupu. Ia ki na kona tui pui pui ia. Ia kai kua hoka tahi mai hoki lama tauhihunga ke ve lava ko koe lava ko te malo hoka alolongia ki ta tau tak lao. I lunga te ala leo tenei ke hakamalamalam mai hoki e tu helvo ko te kaukaunanga ki te vaenga tenei ni ke he hili tu la koa o kumole mole te he hili mua ke tu kua tu mua koulua hakamole mole te matua mo na ka inga pahehi ka tatou e hokalongolongo mai Dr. Mary kumole mole e mohai nei ke tuku mai heu tamahakam talanga lele pe ai hea te hokatau ai na tui pui pui a tātou hanao i New Hila nei, pe ko Aotearoa hoki hoko mole mole?
1: Iyo, e hako lele te mātua kua hea hoki lava te taimi tēnei o te tau mā lulu, iyo e ilo hoki lava ko te taimi tēnei ko te taimi e lahi pipihi ai nā hoa mai mana tau wale. Iyo, hoka takitaki ngā ko te hulu. Iyo, e tau wale le la te hea unioni pia ki tātou, mā tātou kā inga. E kā mata mai lava e tātou hoa nau pepe, ke pālava ki nā mātua mātutua. O a hoki ko ki lātou te pitohili ona ahoa i na lahi ka hai e tau wale. Ia ko nga tui pui pui la ko hea wala tau a tēnā e mahai ai e koe te mātua ke pui pui ai e koe tau tamaiti ke nahe tau wale i ni hoa mai kua i loa makitea e hehoe ma pui pui mai ai i a ola o tātou hoa nau ka hoai e hoai o lātou tui pui pui.
0: Hello, malo, kahit tay ni tui lave hea te tau ke ki matua pahihi ka kakao nga e ala tohua nau. Ko hea hoki la te matua o naha nau ye ne hoko mole mole, tokta?
1: Iyo, kila ko te tui pui pui mua e hoai ka hai ko tau pepe e kato tona ono vai ahe o tona matua. E vela ko te mea māhea nini, ko te eiloa hoki lava ko te ono vai ahe o e to tau hoki ke hoai ai te e taku he 6-week check o tau pepe ni. Ko te mea māhea ni lava la e ko koe te mātua e tango koe te leho ni hoai te appointments o pepe ma tau ho mai e hoai tona hia ki ngā tēnā. Io e umā tōki lā, heo ko atu ai ma te appointments ma te teine hō mai, e hoai ai tōna tui nā tui pui pui mua mua. Iyo, o te tui pui pui lā ni e tolu ia tui pui pui e hoai i te ono vai a heo te matua o pepe. Ko te tui pui pui mua mua, ko he moti e hoai ki te ngotua o pepe. Ko te pui pui tēnei mo te mo te hia mai taku ko te rotavirus. Ko he hia mai e mahangi takalahi la vai nā tamaiti la loi te lima tau heanga. Ka hai e tau wale tu lou e ka vepuai pe ta tā. Ko te tui pui pui la tona lua he tui e tui. Ne? E tui ki, ki te... Usually ki te vai o pepe I lunga. Ko he tui tēnei e ono ia tā wale pui pui mai I te tui tēnei ni. Tu lau mua wai e lo tō kamatalanga kai e lelei e ni ho kamatala mai a tu lava te tui pui pui mua mō te ono vai aheo. Tai lelei ko ie tahi tui e ni e lahi ho kamatala tu hoki lava e tau te teine ho mai. Iyo, te tahi tui e tona tolu he tui hoki e tui, ni ki te vai o pepe. Ko te tui tona tolu la he tui pui pui e taku ko te prevena, ni he tui pui pui kohihi a makahai e mauai e a pepe mahai ke pneumonia pe mau I te meningitis. Kailelei e he hoka matala lahi atu hoki awai e ni e loa hoki nga tāua le mana haka matalanga kai e lelei e hoka manino, hoka mai nga tu e te ho mai, piko te teine ho mai. Ka ko te nga tui mua mua lava tēnā e hoai ka haia pepe e ono vai ahe te matua. Ia, hoka hea loa tu ai hoki la, ni te, the national schedule lava nga tui pui pui tamaiti. Yo heo ko atu ko te tolu mahina, kai tolu mahina te matua o pepe, lima mahina te matua, kai ko kato tona tau heanga, yo heo ko atu ma te hulu lima mahina, ka hai e kato te hoa tau heanga, ma te iwa tau heanga, iyo ma te toi tui lai hoai te hulu tahi tau heanga. Iyo.
0: Malo, kaitai lahi le te hoko malama lama malo ni. Ila e halo e mata hoki e lahi le hoki na polenga ni. Ma mana he hili hoki la e tuhe hili e tato community. Ni ane ni hoka hui tau li taka lahi e hoka polengi ai e hoa nau ki nga tui e nei e vehe hoki la pe ni a hoki ni hiho ninga nei you know e tuku atu ki nga mātua makainga I tau kikila te mātua ko mole mole?
1: Iyo, e hako I, ni e ki lato e ye lato whehili mani hoka popolenga. Iyo, ko te hove ko te whehili mō mō lava takalahi hoka whianga iau ki e I te ngā luenga e whehili. Ni e hehe nā tui pui pui tahi whehili e manako mia nei ke hoi nā tui. Iyo, ke ko nā tui pui pui e hoka ngai te lalolangi katoa ni ke pui pui a ye tamaiti nā tawale I anana tākoa. Ko ye tahi tui pui pua kua ka kua ova te lima e hulu tau hea ngai haka o ngā ai. Ko ki nei ni uhila iei nā la la o te ola mā lolo e hi aki aki la tau nā mahaka mauti noa. Ko heo he tui pui pui haka o ngā e he hoi mahea ngā le mō.
0: Malo ni. Aloa. Alo te ane hai. Haka he tai lahi hoki. Ka hai hoki la e ye he tino e. Ele atu venei. Veia, he ane te toi mana komia ia o he tui, ka kua una tui, kua uma toku tui tau heanga te ku te kā?
1: Iyo, ko te mahuanga, a wako, e lahi lele te peleni e hoai ni, ko te pui puinga mai te tui na hai te tau heanga te kua te kā, e ko te pui puinga e angai lava ki lalo ni, ona ko te taimi te hai kua katoa te tau heanga ni, ko te pui puinga kua hano ki lalo. Ko tona lua, ko te hiama, pe ko te influenza virus, e hoai lava mata hui hui tau heanga uma. E lahi lele la te peleni e hoano ma ki te hoainga o nga tui o te hului tau heanga uma. Ke hoaka tau he tau I lava ki nga hiuinga o te hiama kua iei. I o nga mahuanga la iena.
0: Kai taini. Hello. Ai ane la te kua kawe ai te hulu ma ma ta wale o nga lele mai he lava te ma mo na kai nga pa he huika
1: io e lo ho ki ki tato ko ko ki te ala vai na i lo i longa ko ki tato tanga ta pa he huika e e maua lunga tato no me la maua i i e ta he ta wale ni o kata ki ta ki nga ta wale huika toto maua lunga tawa le hoato ka hai kaha ka popo atu la te hulu ki lunga i te lihi mo, mo he tino i eo na tahi he tawale io e tuku atu ai ki lunga kua ki tea e tuku ki lunga te, te risk o ko e ma, mahai ke maua e, i te heart attack e haka e hulu i nani pe, pe increase by by 10 mahi lawa i te vai ha mua mua e mawa i ko i te hulo ko ki te ai mahai ke tuku te risk tenei ki lalo ka hai e haito tui pui pui o te hulo ko tona lua ko ki tātou tangata pahe hui kani e, e toka lahi ki tātou e nono hoha katahi ma, ma tātou grandparents nā mātua nā, nā makupuna Iyo e loho ki labala ka hai ka maua he tino e hoko tahi i te hulu, iyo e hoi ngō hio i pepehi atu ki e tahi i, i te hoale. O te e hoki la ni e, e tā wai te, te, hoi, te hoi e nā tui pui pui te hulu i, i tau hea ngā uma.
0: Maloni, doktor. Haka mole mole. E mai ne ke, ke tuku mai koni, e te pētaku mai hoki koni, ni ana nā aungo te hulu tēnei, e vehe hoki nei loa tangata te kehenga ma, ma te hulu mā he ani.
1: Iyo, kona aungo te hulu, ko, nge koko e tauale, e tauale lahi pe, e, e kehe ai ma te, ta, ma te hulu mā, ma te, hulu mahe ni e, ni e, e lahi la vai tahe te ihio kako te hulu o te influenza e koko e, e ni e, e, e huiva ti ngā te hoai, ti ngā ulu ti ngā tō tino ia mahe hoki la vai vai vai e ilo hoki ko te huiva ia e mahae ke katoa te te tolu peli mai ahe o ni ko te tale hoki e, ni e mahae ke katoa he, he lua tolu vai ahe o ia e ve hoki la ko te lahi ka lava te kehe kehenga ko ko e, e taole ti ngā ai nai te ihulu ka ko te tewe ko te taole ma, te, te hulu mahen e, e lahi la vai he taole ti ngā ai nai e, e tahe lava te ihio
0: Hello Maloni e e ni ane la ni hite pu ko mole mole ho kai ngo hi peni vai nga ke mai e ho ke na kai nga pui pui te ne ho mai pu ko te hulu ho ki lo to kai nga ke ke ta ho hi ai ho ki te pipi pu ko te pe hi ho ki o te ne ho mai ho mole mole
1: io ho ko te hite pu mo mo ta wa lava ke ho ai to to pui pui o te hulu e lo ho ki lava e he ai he tau mo ki la to e e ono he hulu lima tau he anga ki lunga ki la to e ho ai tama ki la to e ono mahina te matua mai e ni ni e ta mai e ni e tahi he mālohi. E mahai keo e hini koe ki tau hō mai, peko te teine hō mai, ia peko te pharmacy hoki e tahi hale tala vai, pe iei he tau ka hai koko e hohou ke hoi tō tui pui pui o te hulu. Ka hai koe e tau ale pe lahi noho i, i te hoa, ka hai koe e ma, e tawale te hulu ni lahi noho i tō potu e o wakai koe hoki e hau ki waho i o ka haka pepehi atu hoki ki e tahi te kāinga ka hai koko e, e, e tale pe maha tua tulou e mahai ke e kawani tō ngutu i te i tō lima pe ko te ngaunga tō lima i o ma mana to hoki ke ho hano o lima ne ka hai ko hoki ka hai ko e hano e hau ki ho hoite potu e ye ai ko e
0: Hello. I hello kila. E ko te ko te de ta hili ko ko mole mole ni. E e mahai la ke ke mau ko i te hulu ka hai ko o mato tui i te tui pui pui ya. E i lo veho kila e te tui e e hona o ngā lahi. Ko mole mole.
1: Io e e e ai velo ko te ko te mea e ni e he e he tu e he lau pahene ni e ui lava ko ko e e mahai ke maua i te hulo, a ka haina hai tō tui pui pui, ko te lahi ngā taimi, ko koe e he tau le tī ngā ina, pe i kui te hale mai. E loa hoki ko koe e he tau ale mataloa. Ia, ia tahi tino hoki e ne e hei ai hoki ni aunga. E mahai ke pui pui, ke nahe hoka pepehi atu ki e tahi tino, ka hai ko koe hoi tāma hoki, e pui pui hakatahi koe matau pepe, ka hai e hoi tō tui pui pui. E hoi hoa hoa ni hoki ke tāhi te pipihi atu, ni ki e tahi tino te kāinga. Ia he vena hoki ko te kāinga, kai vena hoki ko te community. E tuku lāke e tahi aonga hoki ni te naha ia tu mua mua e mahai ke tuku ki lalo te risk o koe ki te heart attack ni pro te taua leho atu ka hai e hai tō tui pui pui.
0: Hello, malo, ni ko nahe hili e tuku tui vei e lawai e tau e tau heoko taki lawa tahi hili ki tahi hili kai mea manu koe vei tau maala mala mai awa lawa ko tau e a koe lawa te koa te nā ko te kaukau nā ngai ngalue ai koe on hea ini ke toi peko toi tau luko lawa ni aku hili hoko mole mole au kua hoko mole mole ni te mātua e vei hea nei launa ona kawea tēnei tui pui pui a ke heo heo ani pui pui ki nga tautoka tahi pako nga kāinga hoki kai mai he lava te tātou nuku pako te community ki tātou lau.
1: Iyo wai, ei loka hai e, ni e hai tātou pui pui te hulu, e pui pui ke nahe maua koe te hulu, ni e pui pui hoki koe ke nahe tāua le mataloa. Ka hai ko koe ni e he tau le mataloa i o e tuku hoki ki lalo te risk hoki e hoka pepehi atu ai ki e tahi ni ki e tahi tino. Ko te toka lahi o ki lato e hoi o lato tui pui pui, ko te lahi hoki i o te pui pui nga ki te kāinga, ma te community. Mai lawa ki lātou hoki, ki lātou e ona e kui ngā ngā lue ngā ngā lue ma tamai ti ma pepe ni o kata ki taki ngā kai koe e ngā lue te anga kā mata pe ko he hoa ia o ngā ki lātou hoki e kikila ni ngā tino mātutua ni ngā mātua mātutua e he hoa hoa ni hoki koe ni e lahi atu hoki lā te pui pui ki te ki te ki lātou i e nei e mahai ki tāua le tī ngā ina ka hai e mawai te tawa leo te hulo.
0: Hello, Maloni. Tōk tāku mole mole, ka hai vehe nei la te COVID. E ni, e hoka polengi o nā tui COVID e nei?
1: Kielila, ka hai koe hono hai tō tui o te COVID ni, e mahai ke hai hoka tahi ma te tui o te hulo. E vehe hoki lawa ko te hai ni, ko te nā ilo ilonga kua e ei nā lāla o te ola mā lolo e hoka mauti noa e ko nā tui pui pui e he hoi ni e he aonga le mō. So, iyo, o te hoa tuanga la vala, iyo, hai kua hai tō tui pui pui e te hulo, iyo, ke updates hoki, iyo, hai hoki tō tui o te COVID, iyo, kua mō ki tōku noho hea unio ni ki te, ni ki te tau mā lulu te tau hanga nei, kua ma te hai te tui o te pui pui o te hulo, vē nā ma te COVID.
0: Te ngāli lā, hoka he taila hila ki te koe, tōk koe kua tāpena pena lelei mō nā vāenga uma i ena. Ai ki lahe aloa, haka he taila hilele, ka kohe ki hoka i kua lā te tāua polokala mea, mole mole, e ene heo tahi tāla lava e hoka mālo hi ai hoki, pe hau tuangi ai hoki, pe tuku mai hoki e koe, awa ko tātou ko tūlanga i ki tātou, ke ilo hoki lava ki tātou toke launi, e he tō kanga, kai pālo ki taimi te ia kua, o helo tāua le, kua he tutu, kua he hakiriloa koe. Tō mai, ke heo heo ni mai ki te ki mātou, ka i ela heo tala muli lava hui tuku mai, ke heo ni ki tātou wā ka inga haka longolongo mai, haka mole mole mātua.
1: Iyo, haka mana tu pe atu lava ni, ko nā tui pui pui e he hui mahaonga le mō. E hili hoki te pui pui ne e veo te te la heli te pui pui lo te tonga he tia heli te pui pui ka kohe ki tupu ne a kohe ki tawale io a te mama lo to ke lau tato no he au ni uni io ka tato hana hoki ko ni he me aloha tawa tēnā mai te tato a leke e tata hoki ki tato ke ne ke ke hai lava ki tato na hai ngai pui pui ai ne e pui pui ai to lato o lahe o iho ma to e kai mahi hoki lava ki tato
0: tau o mane. Ia la, Dr. Mary, e kawe kou mahiu yo te tatou kauheanga te leiti o, tatou toke lau ilungai ki nei, te PMN toke lau, e momoli atu i te matou, hoka he tailahi lele, hoka he tailahi lele ki tō taimi, ma te hoka awanoa mai hoki o koe, e mautino lava mai ilo hoki ki matou, e tuatuangi e lele koe te hui hui tēnei, ka e koto aloha hoki lava ki toke lau, ku mahai ai koe ke heo ke heo heo ani mai ma, ma tau longo longo mai lava ki te ki matou, ke ola malo loa tatou hanau, ka meheo tatou ka inga mai na hoa mai pepehi na hai amna ha mai ene e pipihi ni e ka vela ma ha tai la hilia to ki te koe ke aloha ki te tua ke ho ke tu pe ki te koe te ola ma te ma lohi ka ma helva te poto ma te ma la ma mai te tua mai te langi e heo heo ni to ki te koe ki te kau kau nanga e heo heo ni mai e ho koe ki tato community to ke lau ka ma he heo he tahi e mana komi te heo heo ani ka e ko te na aloha angala iene mo ki mato e tu hea heo ke lewa ko tau heo heo ni nga mo ki tātou ilunga tātou ala leo tēnei. Ka ke aloha te atua pui pui ma leo leo ki te koe me te kāinga. E tu hea iku nā tau tuanga hoki ma te ngai atu hoki ki mua toke lau i nā mea lava tau ola mā lolo. Ni te mātua, haka hei taila hilele ni mo tō taimi.
1: Ia haka he tai ni, haka mangalo mai hoki he, he kupukua he ala, ia manu hoki lava he hana e koutou, e, kai mana tua hoki ko nā kai ngai haka noa noa ona ko te kalanga pai a te aliki, ke haka mahana hana tu te aliki ni, ki te koutou, ko ia lava te mauai te hui le mo, Io e kai aloha lahi atu lele mō koutou te kau hoka longo longo e vena hoki hoka mālo ki te koutou ni te mātua te matautou kau hoi ngā luenga i te, i te alāle o tēnei. Hoka he tai.
0: Ia, hoka he tai lahi lele. Hoka ni e te atua ki te koe. Hoka he tai ni. Ia la, te malu tātou kai ngā toke lau. Ia ko Dr. Mary hoki la tēnā. Ma te website, a ki tātou e mauai hoki i a Dr. Mary, i a kai mahi hoki lava te heohaninga tēnei, e bookmyvaccine.nz. Ni, ko te e mauala i ki nā tātou website tēnei, ki mātou tēnei hoki a Mary, e tu heo kalifona heohaninga i enei. Kai mō te taimi tēnei, a kei tātou la tātou pehe tēnei, hoka hei taila hile.
2: PMN, Tokelau.

ole au pese ale YFC alumni Samoa, New Zealand, e mare au pese utulai lai el mititisi, le au fai o tuwele tato po klaba o laino ta sanga, e fon tare masani pe o na Saudia, mo fi tai tunga, ya il faltua ya eti fui mo mkathi, ya e mori atua ile nganga faf tai tele, ile fiong e faltua e tu sa o tau ti nga, ile va yaso mre va yaso e mese fwe o nei a fia fi. Ile au unanga mara tau tua e pei una faya pea, bolo tata ua tunu. O lea ua toe lua sifuri minuti o nata leo lei tula e tasi, ile tai au nei o lea sa mafua, lea sa lua suma tasi o se te marua fe lua sa mleono. Ia, fafta i tele lava eti, ia nga alofa lea tua, ia fapena ana tuntunu ilo soifua, ia mau pelo marosi, ia ilan faa maro longa mo oil fal tua, awa lava faa ua wina la unanga mara tiute pei o na vala winai. Taro fo ina i fama nguye le atuwa le tamahara ainga mara no fualo e mese fo le kale si e pei ora wala uinai o utou e ala ila na ngaluenga. Tato tunu fafta i tele ya ila atou na faima suyo tato tunu e vili maifo i tato no mera ya maifo i mana onga i peor masa ni ai disi fo yoro mafuta mai ora atou maota rawa fala fai ngaluenga fama nguye atu le li i neita yao ya esa hau di baifo li tato tutu ule fuwa o maita ibi li tato proklami masani fai ui proklami no nita ya hau watu na ipesenga ya ya fai leo tato proklami ule utanga fitala i pe haifo ima ta upu e fiala ngamai u tato tutu tato tifa soa ya i ya ta upu e fo ta ya i tato tutu ya mese fo i o o le tana lelei ya ta upu mana ya na mune ya susa ya mafisiri mtali utuspa ya pe masani ya i fama nuyetele le tuwa

0: Fiku wafe mawe tupu. Tupu mamua.
1: I fasa u.
0: Ha?
1: Le alon famu kalai.
0: Fafeta pa ala.
1: E mo. Zanga ino fau ura kera kua.
0: E hai. Ole Roma.
1: Ia. O Peru. Roma, tukasi.
0: Roma, tukasi wa pwefa.
1: Yeah.
0: Fa ringa su kasi wa pwesu tol.
1: Yeah.
0: Roma, Roma ra'am.
1: Ia, tukasi pa.
0: Ba, stai.

0: me pray at you for serious man.
1: So no, my.
0: Yeah, I could be so.
1: Na? O ile oru papelu?
0: Yeah.
1: O fema ye, lala kwani?
0: Ne oi kupi.
1: Se se. O le tari mai ya, le tari mai senga Johanne o Iraq.
2: Ya, foi kali mai Iraq.
1: Mm.
2: Se la puse ke kali sa.
1: Aftai. Aftai ya.
2: Olo olo papelu nga vema papelu ngia. Papelu ngia ke ngeyo iwa. O olo oya ini, olo oya ini iwa. Deo kere ngo o petilo. Iki ngulu muli.
1: Aftai ise nga yoni multali, sa olel tali, olo famtalanga le iyo. Al Hila o Iraq, Al Hila, Iraq. O le tu isaute o Baghdad. Lima sul toru maila mai. O le tali maile au Eli Parpala, archaeologists.

0: o le anganga ele mafai on tātou wa aia ai o le mana o le atua sa mafai ai o na ia faia me uma o le tari le maisunga ya senga yoane faftai maa ewe se tari kafonga mai emo le atua faitau atu o le anganga ele mafai on tātou wa aia ai o le mana o le atua sa mafai ai o na ia faia me uma ya ya sa ufika ya
1: Ya
2: In your heart, kuso e ka umeo roka nga po roka fa. Ima fa e ka umeo ole nga. Ai ere si upo kutpa ia, mama i fapea. Ama riu ka nga ka. Alu ese manga pa ola ale tua. Ai alu roka nga nga ilang. Ia nga kanguro reo ka kuma di. Bole ese nga nga. Bole ese manga pa. Ako e ore, o tingo ka hakaro o kua kura no palpala. E pila o te minga no te
0: tira no te
3: tira. Ai. Anu me nganga i le tua na o moia.
0: Pusa e, oke, mawa fau puse, puse upu sa amore, upu nganga, puse upu nga fai e, e me seo ngale mare au, mako inga fai liwar kusi. Wala upure kuma fau ya i upu sa amore kuma fau upure ya iku ore mauli ale mauli ku sa ore mere sa ngoi sa mul soul ore pole loto ore combination on mafau fau mare male loto male facho the wheel, the wheel, the mind, and the heart. Aole nganga lai pi, isere, ai kusua kau mawa fawa pe ngai le unga upunga le tangata nilu. Ai, e fo ia. Ole upure, pila ole upure, ole le ua ua, wa se asato e fao ngai au kirisiano yaso ni. Le upure ta ole Holy Ghost. Wa awasa amora Holy Ghost, ole nganga pa ia. Kusua oyo le hitu pa ia.
3: Hei
0: tupa ia. Kusala e pei ele e karawhia ngai wae. Kuka kui tali tonu ele se hei tu ia. Pei ele atua. Kuka kui melanga e pei e kau mawha fo. Ole ea lingu kau mawha fo. Puse upu sa amore upu leo lea nganga. Puse upu nga. Nga ngongo mai. Nga ngongo mai se nga ngana. Famanino mai lau fon lau telefoni fa mole rapcha.
2: Ya. Ya, o sa upa kuya.
0: O sai be sai sai be. Rapcha sa do mai.
1: The facility on the other is in the local Pentacle, see Malay, Malay, local Mekuki, see Malay Kaiki.
0: You're giving on money, it's even on money, a rapture.
1: Yeah,
0: you're giving Kimari, yes, you. We are not talking about religions, churches, we're talking about the Bible. So, yeah, so please can you ask on the kini mai me ka ku spa ia ai ka kia ia loku langa ke o ka ku fingi a ke o fingi mga ku ki se ke wa afia ing finga no ah
1: ka mo ni
0: ia ia para o loki mama mama lo fidi ai ah fa mo mo ia
3: o dei lo na e galesi web chat tato nga le tap tan no ai
0: and the
3: remains
0: are made of the city. So, what do I say to
3: my man? I say, I know what we call it. The Kalechi SS, the Kalechi SS, the Amor Parani, only men or more.
2: Yo que no es en confía, no va a mamar, no le hagan. No preocupa ella. Alanga pa ella, manga, no sé.
0: Pero
2: alanga pa ella, mucho swing acá, con y me le hago pa'y. Ahora alanga sé. Mucho mucho me acá, con y fa'y me sé. A papel acá, la sabe en la hoy. Y alanga algo en la hoy, mira, voy a ir, mucho mucho me acá, con y me le voy a ir. No va a ver. Van a ir. De pura van a ir. Voy a morir ahí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no,
0: no.
2: No, no, no. No, no, no. No, no, no.
0: No,
2: no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.
0: I have a Rambaran, a little bit of so it is a long area to my singer. Ah, Elim Fayud of Aya, she made him Elim Fayna of Aya. Ah, Ossi Fayu Tangat, Ossi Tangata, Elise, Elev Aya. Ah. ko la faringo being ah a being unseen being ah esa or upunga unseen being yeah lo pula po fa kala i dia ia va fta ia emo isir ma ngai or ofsit mo kan wai ngau ma ngai ke lofsit o le ala ka wa runga la lofsit ka kom ka upu ngai yes eh le o te an lua a fa fta itele ya ah va ngau la ngai o ro lo bo ka di ma ofsit ya
2: Yeah, okay.
0: Yeah. After you, yeah. Yeah, I find you meet at all. On a two day, Sam, my Rapture, Emo. Yeah, I find meet at all. Oh,
2: yeah.
0: Yeah, fa, yeah, fa, Emo. Yeah, fa, meet at all. The body, the phone. After you, Monday,
2: Tunga na leo fampenga o matu se tel sa matu faftei de lava ya te oe le matua fai sama lo fai le fango le tapua a matu a leanga leo matu nau di mai le mafayung no lo ya poina I'm going to go to the house. Nah, sepuluh dia main nafui lah semua. Saya mengandung. Batu sinsina, dah memaut. Nafah nau ya om. Ya rupa lesu, angkam dia. Awak upu ma.
0: Fastai, Aumi tele le tu ni tayao, aumi vole tu ni va yaso, fa u fo fuanga. E de na ngoreli. Ya fa ta set pele na nga ilo sunga emu. Ah, ta ira. Ya fa so fo.
2: Mo
0: wir va yaso ni Oh, it's all there.

0: 31 PI. This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo lo mare hawe ki pe malo le tonga tope. Ko flipo motulalo pe mo ongo ongo. Aho moni te ko ni o fulmata ha September wa fe wa no. Na e frailonga he ka inga katolika tonga i au kalani mo Hamiltoni e tau ni manoa o e fai fatongia ko ia a Tongan Catholic Chaplaincy he tae sisi o au kalani. Na e frailonga ia he fasinga wiki ko ni aki hamisa e moha polo kalama na e fotutu na e Hoko motataki e eki katinari e minani soane patita katinari mafi ko e epikopo o tonga. Ko e tau akeni e ni manoa talu me hono fekau i ko ia mono fotu o patele falakiko ke tauhi ki e kainga tonga i aokalani i he tahiwa fitu ano. Ko e frausinga wiki ko ni le failonga i he whana wako ia ko ia o e ECL peko Education in Christian Living. A ngahi ngā aue mo ngahi polo kalama na e fotu tu mai talu me tahiwa fitu ni maa mei tonga. Pe kamata ngā aue aki i Nusilani e kā inga tonga. Ko e polo kalama fuko ini, ko e whakakaukau ia a eike pikopo o kuo pekia pātere sio punoki i fofi nau. Ko e fufua tonga ia na hoko ke lakanga fua e pikopo i e tae sisi o katolika. O gai ha ngai wa ngā aue kehekehe i he siasi, ko e konga beo ngai fotutu uko ia ke mo ui aki, mo pātolo aki a e tui whakakaristiane. Hange ko e lāta ki, o gai mo e kau tauhi o e ngahi komunio, kau pure ngā aue, mo ngahi wa ngā aue whakalotu o whakawhainga maari ai e tōtaha ke mo ui aki a ene tui. O gai foki pe mo ngahi whakotutu ki a mui atu ki ano kātoa ngai e ngahi kulupuia ko ini ai tau whasi uperia tau e ni manoa o e Tongan Catholic Chaplaincy. Ko ia kua toi pe e tala monu ke ka inga lotu katolika tonga ko toa pe o e tae sisi o aokalani mo Hamiltoni i he tau e ni manoa ko ini e whakahoko whatongia mo e mo ui whakakomunio i he siasi. Lotongo ia o kui aokalani kalani foki a pātere valu siua ia ko pule ako o api fo ou i hene folau mai ana mo e timi ana 15 na e lawa iha na uwa inga he pule lulu kuo o si pe ana wikuna ia i ai api ako katolika ko ia ko Liston College o gai foki pe wangahi o ngongo lerei kuo pawaki mai fekau aki eni mo hani ihi kuo ikuna hangahi skola sipi ke na unofo o ako mo wa inga i New Zealand kuo whaha e he New Zealand First a e nau fotu utu watu ko ia ki he whiri wharearea i novema. Pe moe nau teu kempeini ko ia ki hono o atua no usila, me he maha maha ki ki e mo uile rei. Ia sistem e mo uile rei a ngai a tangata mo fifine o no usila. O nau whaka amu ke whaka fauha ngahe i whaka pa anga, me he tauhi ko ia o e maha ki, ka e ave ia ke whai aki a sina ki, pe moe te ke i ko ia o e mo uile rei. Na pe Win St. Peter's o kwhia mao, ke tau unu me he whaka fai to'o mo nofo ki he maha maha ki, ki hono langa o e a, ke oua na atawa au ki he maha maha ki ko ia. Na ne pehe foki, e si ia ngai e whakamore e ia, i hono tauhi o ki nau tolu i whare maha ki. I he taimta tau kua tuku paha foki pe mui whai national ia, ke ta ofi whaka au furi, pe mui si o tivaisi koe ai whanau, tau te fito i he whanki i preschool, pe tue whasisi au pito, i he ne hoko atu ko ia ki he primary, mui ngahi ako teu. Na pehe e Erika Sanford, ko e toko taha ia o kune tuu he ako me he whai whapolitikare ko e ni, ko e tau mua, ke unuaki ai tokanga, pe mui manako ko ia e longa i whanau ki he lau tohi, i he tohi tohi, e moe whenga oe aki mata, pe a moe whanau i whare ako. O kuhanga foki, e fotutu ia koe ni o wakai e whanau i he nau laka atu ko ia me he ako, o teu ki he primary. Na e pehe e whafofonga o e national, o kufie ma o ke tokoni, ai tivaisi ki he ako ai whanau, ka e ikai kono aki lotoa whaka au furi o e nau mo ui mo e nau tokanga. I Lontoni, kuo tukuange mai e he tuonga ane koia o Prince Diana, hatohi fo o unihanga tukua ki iai a King Saaresi hiri e pekia koia a Diana e ta hiwa hiwa fitu. Ko e tukua ki ia koe ni o pehe e waveni pe ai ngalo ia i kakai a Princess Diana pe mo King Charles. Pena e iai foki moha ngahi tukua ki kehe o e palasi i he fotu utu koia o e mea fwa eiki. O kui kaitari he palasi ia e tukua ki koe ni o pehe e lava pe koe au awhia e manatu a e tunga ane ia he mamahi he more a hono tū whiwhine pe kui ei befoki a heo haa na whakatupu he ngahi mea ia koe ni ha vā he ongo tau te hina Prinisi William pe mo Prinisi Harry lo tonga o na whiinga ke whakairi ahona wā e mui anga maheni. Ko e sipoti e fawasinga wike ia koe ni, ta toki si tu atu mi ai, ko e takai walu e nia o e whiauhi koe ia o e NPC i Nusilani. Pea ku o kamatake ilonga a ngahi whae koe o kulele iange. Hange go Taranaki Bulls, na nau maalohi nau tōluia he Southern Stags, nime nima ki he tahahiva. Pea koe tau maari e foki na hoko i wike ni koe ni, ahono kaiha asi e Canterbury ia ai kai wanima ki he wafaape a North Harbour. Na e tōlua ai Bay of Plenty ia ki he tahafitu a Hawke's Bay, kako Waikato, ne nau lava e nau tōluia manawatu turbos, ko e tōluono ki he wafitu. Pea maalobe ai hawa au kalania i Tasmani, wafaa ki he wanoa. Pea toki whakamahi no rewa e o tā koia a ene klasiki he ana, whetaulaki koia pe moi counties Manukau, ni manoa ki he wataha ai counties Manukau. Yono ave a proklama koe ni ke hiki, o mahino mai ai kuna ia ai Newcastle Knights, taha ua ki hongofulu ai Warriors. Whatanga pe o ngongu o koko mai maktautolo he ahoia koe ni whatanga pe ke mumaha o lerei ko au Filippo Motulalo, tua fatu.
0: All New Island Time with Tofinga and Ina, only on 531 PI.